Mungdo ding, dat ngu se arangu yen gdi kingmi jiku zai mali shi jiku rimi du na. Mungdo ding arang dat lam ta mati shi doi japan gu. Tam zana mali shi lai lu e maju. Arang dat shi grin lam ta asung gba shi bro kratma lu se. Shi tam zan tui shi ya ta. Mi krum nam ban zom tap yin nan gu bu. Qing le kong e kun gru ning gen zho tie mungdo a zang shi ga mo da ma dung ni. In nan guo du, ngwai shi ga mo dap kosh brash mo shmat mo glo pang em sa gom la. Ling chang miu chang yen gen wang, ban hong gen wang du, xia ban ba gtong go glo se. Shi tam za ntui shi ya guan na ntui shi munga ya ta. Gen zho tie mong do a zang shi ga mo dap shi munga ma dung na shi song ma sha ni gu. Chang yen gen wang, gen ma gen wang. Ling xiang miu gen wang tie, lu qian gen wang re sha ni ta du krat wan na. Antia mongdo deng kong momdo si jimpin mzun dae ga mzing duan ae lam ni kosh bra. Mongjit ngui biyo gatong, alum ala re gun dung ku, ngu ae gaya gaya re jom nga shinu ae loksha go mdian la, re lam ni ta na yu shirong na zun re lam ni shbra krat wang ae. Ndele bran ta yina mongdo pun maling mo tie jing du dbang mo guan dam. Yina mungdo rong na dum nda mu tie miu gtong tuan guam di mu guan dam ni gu. Yina mungdo mi mui guan na du ae pun. Ming gba ae pun mu guam ga kansa dira ga rib lai ga. Jom shbra dan na. Pong sheng ra yong pang di mi lu lam ni san la krat wang a ae. Ga rib lai ga ta du gu su jab yu. Masa duan na ming da jing nui shkab duan. Miu ye yu guan. Mui ngam glo yang gui yen. Rie lam ni guan na pun ni si mat yang japan shok gao. Rie siang lam ma kra ta guan kang ae tung tira ni ma dian la krat wang a ae. Mit lu lam san la ae a dian gu, shi ta jiku bro le kong ya du na rie. Nde zom ra ning ra wa yang, wan shan ma du mong du guang nan gen wang ni gu. Ma jab lak san kai glo shbro ma ga mo song zhong glo krat wang na. Bong ban, kai shi lan, yu guan, di shu, du sha. The game kongdun, re lamni gumpondat ae glosh bro magamo, zong ro di glosh kratlong ae. Ya de ni, majab kaji go mongdan ding na gasyang gen ra di du shan kratma lun na. De shan na shuam shani shang gum shor shgrin la, shlo jat la. Gutong tuan shuam shijamo pe tu shmon ae, mong msha su su glosh bro magamo de lu se. Qing le kong e kun gru ning shining jitum do wa du yang. Gen wang ding kai duan e mjab gu, mu xian le kong e qing gru du se. Ndele bran ta shbra dan e kai mu mgam gtong tuan brad diap lam, lau lau glu na nambar shi mga lang na mga niyo shi da lam, ngwe rung lai ga ta asan sha zun shbro dan e. Qing le kong e sum shi ning du yang, mong dan ding lu sha nai mam gung puan glu shbro zam ngun phe. Jing gdi mon mi qing mli mga za dang du crash gu dat na rie nga e. Mong dan shua wun li mu guan rung, dan nu sung guan shua wun li mu guan dam ni, shi dam zan tui shi lung ngay ya ta, deng kai mong mu sha ni a shi sha zhi tian si za ai, shin la geng ai zang mo shi shi bra da se. Shin la geng ai zang mo nde shi ta, dira duan mu sha ni le dan a miu miu ku, deng kai mong mu sha ni a shi sha lo mu lo ke qin la ai ta lai na, gom shuo dam sha ai mu yun glo shi bro lam ni shi bra dan nga ai. Ya yang ta zang mo nde shi tie xiang ai msha ni pe, dira go kan na jab le zhang da se. Mong dan mong ma jin zeng ka zha bong pa mo dap shi ga shi bra msha, tang yin ntui shi ya ta zun ai. Ge lung bi ya mong dan go nde le bran ta, nang nuan ke ba nuan ai mzhu, msha tie su gan lam ta, le zha le na rie ku sum krum man nga ai. Mi ya mong dan go nang nuan jin yang pe, gre yu ma ta la nga ai tie mren. Columbia Mongdani are ra ang lam go kan na. Tap tung ele da ku tang lu emedia grum kratwan na. Columbia Mongdani nang non jin yam kia moe ai mo ta. Madi shido na gam ai nga ai. Columbia Mongdan asuyani ntai shia ta. Tang shina dan e lam go na jelu ai. Ntai shia ta bin bru ai nang non kaba ta siman em sha go. Lukong zai sum shimili du ma se nga ai. Pong bo shi shi tong dam ni shi brai shi ga guan na jie lu ai. Dan shan na dian shi dam zan tui shi lung ai ya ta. Ba ji si tan mong dan mong mo gop dap dap wum. A si fu zun yang.

lamo devi laga do halako nima ko bu bi loja. Uvila hukam ko ga ka halako bu ko